ddala mwebalire ddala tujja kubatambula mpola mpola ku 07 9 7 9 0 0 ojja kuba tufuna bulungi live nkiria ojja kuba ngaokuba simyo wano otubuulira ensonga yo otubuulira n'akatundu mwova siwakira ekyo kale nga tunaagendayo eyo asokabawaako ku mawulire amatonotono

0: masomero kasimu na ye aro katemba yarabikide mu district ye bududa abayizi aba secondary bududa ss basimbi de kuli emirimu ja minister balambarugahara saba vulu bayabadde agenze kusomera eryo kwekenenya kufuza okakananga ekitimba kikute minister. Abantu abadde bagenda maaso n'okuloopa olijjo nayanziba kyoko yatwala akakyoko kange ono yansoosera emmanju erigye mumanyi bakubira akasimu atono munange yango wanyingire kabadde kamaze dde okuyingira naye ng'essimbi tebanazikwatako abawo zireeta zireeta okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu mbalamu oyo enkola y'emirimu agenda afuuza bebayita ababbi naye ku luno yafanzeeyo oyo edimasika w'essomero ensonga tezitambula bulungi abayizi tebafuna services edimasita n'alagira oyo akwatibwe abayizi bagambye ntaye abayizi badembi ne bagamba toyina gy'omutwala bamugambye muna okaliyo ohulire genda okubeera abeitu timena kyabazinga talina gyalaga abayizi ne bamugjawo ne bamwetika ne bamubuusabuusa omaggwede yayitanaga nti kyekyo kuba omusajja yadde agala kgenda naye lwaki osasuza abaana school fees ebyabadde ebigambo bya minisita okyosaba abaana baffe sente ate nga gavumenti ekuwa sente abayisi ne bamutaasa naye bwowulira ebigambo byabamu ku baminisita baabaddewo bukulu bamasomero n'abayizi omago wewonya lwaki minisita akola bino kuba baade bagamba bo bali bulungi naye akaseete kadde asoloza bakamanyiiko lwaki ono yadaalumwa okakana ng'abayizi basuuzizza minisita edmaster kyebakoze gwokirabya otya kirungi oba abayizi bakozeemu ensobi kuba bannange lwaki ndeesa ensonga eno enaku ezo twawulirako nti madamu ticha nambooze yaliko bitundu byekawempaawo nagenda ku nsomero erimu atowa oda ebimu naabijjawo naye ku masomero agatwetoolodde nga gasasula kineebuuza amasomero gano abakulu ge bagendamu bakolesa criterias ki amasomero mu Kampala nga gasasuza abazadde abazadde ga basasula ensimbi mu masomero gano aga wano mu Kampala ate nga ga gavumenti ate nga ga aided government enkola eyo baagijjawo amasomero agamu gakyagikutte gagikolesa lwaki gwe tigakwatibwako lwaki yo mubyalo komadde manyi minisita byakola byona byokolera abantu bagenda nti edmaster mulungi embeera neeva mu nteeko ntiraba batalion zona ze bayiye ku makubo lwa muntu omu so nolwekyo nga nzija gye muli nasaba abazadde n'abayizi n'abawagizi tubeere bakakamu otherwise ekiyinza okudirira mukimanyi temukiidi kuba Kankomya onayi embera sinunji mwango iyo. Amasomero g'ebibuga lwaki tegakwatibwako? Obawulira Zombo, obawulira Yumbe, obawulira Simanya Budaka, obawulira Nakapiripiti. Lwaki si Mukono, lwaki si Wakiso, lwaki si Kampala? Kale ku 07-1700 enaku ezo waliwo omusirikale yawe kasanga tiyafainiyo okubira enduulu enkola y'emiri y'abaofiisa boofiisa bayitiridde okulya enguzi n'okwekobaana n'okukakanya bannaabwe ku mirimu. Ofiisa ono yalagalidde omuzi w'emisango bagamba nti baakwata ne bamuleeta ku poliisi abeekubyeyooza ku nsonga z'obubbi bw'ettaka n'ebirala. Mudakiika bbiri nga DP Sam yimbudde ofiisa yalaga nti bannanga abantu batulemesa emirimu okukola mbu tebamanyi mayitire ge. Ngamba ate kati okwogera amazima kyava ddi okusanga embeera bw'etyo? Kirinze tulabe sirikale oyo wa poliisi oba RCF.
1: Halo.
0: Manji.
1: Salamu alaikum tulayi.
0: Alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Ogamba Kibwana Juna.
0: Tibulungi ogamba tasiba.
1: Ati wano onumwebe mbakati okuwandiika ekawuko.
0: Sibu.
1: Owange.
0: Manji.
1: Nsonga ogenda n'ozituleetera nituziwulirize era nitwewuunya. Wano wenyini waliwo amasomero galingaana. Naye nga batugamba bagakumenyera. Yaayi wano ga gavumenti gonna. Naye nga bwekanyini olyego mweddigendamu naye nga terigendekamu. Tiri mu miliyoni mmeka mmeka mmeka mmeka. Nga tegaki ga gavumenti kakati ate bonna ate ne bayiiriza bali ddala abali obubi ennyo ddala mu kyalo eyo ate bw'oteekayo akasente ofuna ky'oyagala weewo ndi gavumenti ebawa naye tebawa zibamala ate ekyoku ziba z'amabanja so bati mmwe bennyini ffe bennyini abazadde bwe batuyita ebyo byonna biyita mu lukiiko mu nkiiko z'abazadde ssebonno era abazadde be bawabula nti mwekole bwe muti bannange tukole bwe tuti kubanga era mulimu omuntu gwe bajja okugamba leeta tipi leeta liimu nga oyo era bimukalubiriza nibagamba bannaye mumanyi nti singa tubigatta wamu buli wiiki n'oleeta ebiri ebiri mulaba mutya nti kikituufu ekyo nga ffenna tukoze eki naye n'odda ku musomesa omu yita olukiiko lw'abazadde mubabuuze nti abange kiki kyayo bino byonna bye mulaba twakkaanya olw'obulungi lw'essomero lyaffe itambule bulungi naye bwe baagalira ddala abaana owe asomera mmeka mwago gagendamu mulimu abaabwe gwe soka ombulira nti mulimu abaabwe abaana abasomeramu timuli waabwe wadde naye ne baddira naabwe nammwe obuntu bwemweyiza abaana bammwe bafune sente bafunemu amagezi ne babasattirira ekyo nno si kituufu ekyo nange sikiwagira kaleka abasomesa gavumenti kyekyo kyekyo olabe loogenda wano mu malwaliro ga gavumenti dwaliro wano obatali kintu ddogo era tebakukwatako janguwa ne wakiso nalabawo amaziga juzi be nalambulamu ngaamaziga gali awo neewuunya gegendeekawo empi eddwaliro kino eddwaliro kiri eryoboleka omala kukwata mukasawo okufuna kyoyagala kati ave ku basomesa era jo baatugambye bw'oyagala omwana bw'asomera mu kyobwereere era afuna kyabwereere
0: kale bakali. Aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bombakali. Bombakali. Bombakali. Hello.
2: Jona, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Uwe bali munange kutuweleza.
0: Ugambo tisibu.
2: Munange ndi bulungi ne ya manti Palu FM kwesiva.
0: Muli ya wena kwero.
2: Ne agalira wano munna kweronda alimbanga seddume yande.
0: Okay.
2: Yogera ko ne Ziki M Uganda muyimbi w'eggwanga ndi nakwero.
0: Nakufunye bulungi.
2: Weewaawo munnange Jona oyogedde ku nsonga eyo eri mu ddiiro. Njagala nkutegeeze nti abakulu weewaawo batugambe nti mu nsonga eyo mulimu abaana n'ebyana. Kuba mu nsonga yo mu kibuga Kampala amasomero agali mu kibuga Kampala n'agali mu byalo eri ewaffe mu ggombolola ekimenyedde mu Nakifuma constituency ate nga agali mchibuga Kampala gote muga kuata ku ngisomero lya government muganda wangi nga lilinga lya private ate gulumbeli lya wafiri mchimenye dewansi uliolabamu obumulumulu obumulumulu lionti olichunyo kwa tenumu kule embeze nse ndaba nwaluo kusosora kubage Kampala koga sasozi za dala sente netutuka netugamba ya private ate nga gote bagagamba ku kati nsenge no bali badete bekubira na hati norusi na bu bagamba aba kuluku somero ndi abange mugamba masomero ga government na yo kuweleza nensimbi government zetu wate zimala kituma tubajja ku sente zino zongera okudukanya esomero kati abakulu ngapo mu government basoke batunulira ensonga yo ntibano lwaki basaba sente nawe sente bandi baba zikereyo okutuka ku somero tambuze byetaago okiwulira Jona uwe wa umunange abe wafe magonga gombela chime hende muna chifuma mkono mchagwe kwe waliku palo FM no muimbi jemoka sengali Boston mu Amerika no muimbi mamita medina FIFA no muimbi kalo sky ne jajange nakamia nipulumu waliku palo FM ya galaziki ya miuga no muimbi guanga salamu aliku mwala umatulahi wa barakatu Jona
0: alaikum salamu rahmatullahi wa barakatu wali nyo mganda wangi ziki ya miuganda. Aho nange bintabulira mubire wane mugamba government ireme kukiriza abantu basaba akasente bara makitandiseko ate mugamba mwagala sasula sente bedu master bakwatibwa olukaseera rwaka sente mwabazadde mugamba kimunya oba mukagala piti ewezidi umusango gwa wedi masters guvawa mukadde wange mpeza mhigo mugamba otya doktor yonyo kuwa ntukoli ngambi oli mubudu uuliriza awo Gotolio University yonyo kuwa ntukwe muli bana bagamba chao kuma Ayerston Junior School njimisi ndi wanyo kusomese buwanga. Dokta wana Uganda wakalachi. Hello.
3: Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Asuita nubwana juna.
0: Baka debulunju gambo tata ata.
3: Usoko kubaza Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi nabi.
0: Amina.
3: الذي أحيانا بعد ما أمأتنا وإليه نشور أمان يعني دبوزي يعني سنسي بينا أمدولو دي
0: أسيبا
3: نعم كاتوني بقيت عن كوما ما سيدي
0: لوين كوما
3: يا
0: كوما منا
3: يعني يعني زيسي كاتي كاسم
0: أسيبا كاسم

0: Promotions. Nepal FM.
1: Hana Islamic Health Care Center. Beba kuguka mukuja njabi ndwade. Ngabako sidagali obutonde. Tukoli da majani agenja ulo. Aga itibwa Ashifa. Aga koli dwa miti agenja ulo. Umuli omutigwa Habad Sauda. Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gwe akakasa ntiguo nye ndwade zona. Okuja kubu kade. Nokufa. Gajja njababa gazwa prostate gland. Gakula kubami ya banafu. Pressure. Sukari. Umugongo. Nendwa tenda na nyingi. Ashifa. Agule mitwale itanu joka. Fetukula majani ga albayan. Agajja njaba. Ebikabe alsa zebien jawuro. Ne respa syrup. Akula kundwa dize chuanga. Atitu ina na immune boosters. Hana Islamic Health Care Center. Tusangibwa kumagoba shopping mall. Wansuwa parking kade. Omari rogokusatu opposite no muzikiti. Esimu 0 bidi. Ana mumunana. Chenda mubidi. Chenda musambu. Oba 0 nya. Ana mumunana. Nkaga mutano. Noti satu.
2: Kankwanjuli muna bya njigiriza eri omusomesa omukukutifu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuletedde essomero erya Island National Primary School ematuga ku lugudu lwe Ssemuto. Ssomero lya kiro n'abava ebweru byabaana abawala n'abalenzi lisambisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abamadiini abalala muwanirizibwa. Abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero. Endabira y'abaana nnungi nga ne security yeesigika. School fees zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero. Essomero lina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo. Okuwandika abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero buli lunaku okuva ku nasale okutuka kuchibine echo mkaga. Island Nasland Primary School lisangibwa matuga kumabanda kilomita emu kulugudo lwe Ssemuto nga wakavayo boleze motoka eranga liranya World Heights Senior Secondary School. Okumanya ebisingawo 0705 78 98 82 oba 0772 64 83. Oyogere ne director yennyini Island Nasland Primary School ematuga kulokutendekera omwana asobole okuwangula ensi.
3: Island Primary School lyokugamba amazima
4: bulijjo Banna Uganda bazukanga balina ebiruubirirwa. Omuzadde ateekateeka ssente z'essomero, omusuubuzi akuza bizinensi ye ne famire ezimba amaka gaayo, awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera bye eby'omu maaso. Ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo. Okuviira ddala ku kutereka ssente n'okwewola, okufuna ensimbi z'essomero, okutumbula bizinensi, awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu, tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinzi zira kubyetaago byo. Charlie Letabi ya Tropical Bank lyoneri kuri okumbi oba tukubire ku namba etali ya kusasulira noti 8 noti noti 2 noti 5 5 emu noti. Osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku noti 7 mukaga noti noti 7 7 5 8 8. Tropical Bank, here for you.
5: Mukwano.
6: Wanji.
5: Ino saati ngei ya kaya gana. Ate unya bulonji. Kakudiochi.
6: Tewali kakudio, honey. Chamagero.
5: Chamagero. Mungaruso.
6: Neda. Neda. Sabuni omupya White Star Magic. Uwubu ungo kuva mubidko. Omanyi White Star Magic Premium. Sabuni uwubu ungo kuva mubidko. Ya mkwano guwabo. Abenja ulo mubula mubo. Aunya bulonji. Era ayoza natukuza. Okuoze sa White Star chamagero mungaluzo. Echamagero echigonzo omulimu ogwandiba domu nini. Umuangu enyo eromu nyuvudala.
5: White Star Magic sabunu obungu webye unyo. Omu pia ajude virunge vya nja ulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyisa vya mchara o. Gula White Star Magic muduka lio na owa supermarket ekulio kumpi. Ulire chamagero echikumengo izo nga nyonjo nyo oruna kuruna.
0: MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa mingi ejoku wangula nyiga star emu musambo 0 star 12 hash otekemwe dobozi ya Cola Tunes lyo singo kwagala urufuno mukisa gwo kuwangula emu ku boda boda amakumi abiri obogabane ku milioni ana mu biri ku momo nga tuli wamu Cola Tunes za fe tezile mesibwa MTN.
7: Mchala.
8: Mwanje dadi.
7: Ochimaita abana batu usu ukuda kumasomero. Na isi ntezibuze. Kakati chuboku. Tuala ichitundu cha fizi kusomeo ya junior. Ezavan. Nazi.
8: Rajite tusasulanga tukoze sa momo.
7: Otio.
8: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
7: Wavulu ori mchala mugezi nyo.
9: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emu mukaga 5 star 8 noti hashi obakozesa momo app
10: MTN
9: MTN Momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda.
10: Sawa, zigenda kwera mukaga ezo mutuntu.
11: Time check ekuletedwa.
12: Mungisa kukuru wapalo wa Africa Radio bili abrimo mukaga. Kukuru kusaba kwa banje. Pumu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mukaga palo wa Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome, jangu na chua punda, tusensera katare. Mujia tulebe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kwenye meyo mulimbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko, embuzi. Sako na entezo rurio. Okurime mwanyi. Koko wa. Sako na kuketa kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingini na mituwale bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisafu ni ya Pearl of Africa Radio. Oba kwa AK Slimki Book Center. Oba ngoita kusimu. Noti musamfu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kuminabili.
13: Katu kwanduli ni start time with the solar S130. Nene ringi sizwa mtindo kwa sura wa waka. No kuleba TV. Start time with the solar S130. Ekoro kumaresa wa nyingiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi kusika time uziyo. Chajingo kumalisa wa bili, obina masanyara zaibisana nechiro, onyumirwe TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulija na TV size asatumubili, satellite dish, okulia mikutuja sita time uziyo chisobabu chikumi heje nyongeza. Kusimati oba special buke, umulichano zaabana, obuza nyo. Kusano ilijize mipile jisinga ya amanyi, okwetululensi yona. Wefu ini sita time uziyo sola, S130, kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka, oru osasude enku.
14: Start time solar. Power your life.
7: Mchala.
8: Wanje dadi.
7: Ochima itabana batu usokuda kumasomero. Nae sinte zivu ze. Kakati chuboku. Tuala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
8: Rajite tusasulanga tukoze sa momo.
7: Otio.
8: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
7: Wavulori mchala mugezi nyo.
9: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
15: MTN
9: MTN momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda.

0: omukama yennyini eyali omukama bambi kitalo nnyo ne tugenda tuziika
1: twakuuma bubi
0: batusaasire twali twakavaayo twali twakavaayo ate omulangira omulala oweeyo ale naye nakisa omukono naye nekumutereka so kibize bubi nnyo era njagala okusaasira abantu bonna n'abalala abafiiriddwa abantu baabwe abafunye
1: ebizibuuganda
0: njogedde luganda mu lutoolo sima bwe bakyogera atulize mukabaka oyo ebukama bagamba atulize nakisoma namumawulire
1: zawukana obuganda bwavaawo akisiza omukono oba yabulidde mukibira
0: oyo saabasajja
1: waliwo eginalinga ewamu ejinja
0: ewaffe ebirungi nyo ebiriyo
1: bonga bagamba
0: ewaffe tuli bulungi tulimu okujaganya tujaguza matikira g'emyaka 12 ewaffe ekyo kyetuliko era bakyongezaayo okutuusa olwaleero olw'ensonga eyokufiirwa okwaliwo omukama owetoolo era bakola kirungi nnyo bakola mpisa naye ate bw'osoma ebyafaayo abasoga n'abanyolo n'abatoolo
1: n'abaganda bennyini
0: n'abaganda balina bye bakwatagana bingi nnyo balina byebafaanagana bingi nnyo bagamba abanyolo bava abasoga bava bunyolo ate abatoolo omwana taata yagaana okufa omwana nagaa naye kankole obukama
1: obwangeate
0: fe tubazaalafe tubazaala mwe mwenna bantu mwenna muveeyo mu nsozi
1: ewaffeekkubo
0: kakati omanye ekkubo lisobola okutabuka ekkubo lisobola okutabuka nelikufuukira ekintu kyotamanyi mu luzungu bagamba nelifuuka stabon nga bwe kyabadde eggulo eggulo nabadde entambula nalabye obubenje bubiri nebunnenyamiza nnyo omwami wa booda eyadde avuga booda naye nga yeerabidde nti enkuba etoonye enkuba etoonye wali ku lwerwe ng'osala ku mukwano waliwo awo train weeyita okudda ewa mukwano ku round about akafaako kabi nnyo ate kajja kutta abantu bangi kajja kukosa abantu bangi singa tebakatereeza kalinawo ekkubo lyafa lwerwe eri kungulu omwami ono owa booda yayisizaawo bulagajjavu ate ng'atisse omukyalo omu ne bagwa bagudde ate nga tuli mu kavuyo tuli mu kanyigo boodabooda nyingi emotoka nyingi bagudde ne bakosebwa wadde nga basobodde okusitukawo nga tebabayambye kuba abantu ababaddewo bambi beeyisizza si bulungi nnyo nze nadde sobola kuva mu motoka kubanga naye nategeezezza owa poliisi eyabadde mu maaso n'ayanguwa okujja okubayamba naye kansuubire baabadde bulungi naye ate nalabye akabenje akalala akabaddewo ku ludde ku Ace Street ekkubo eridde Namuwongo awo nga ku Monitor Publications akabenje akabaddewo katomedda aba booda booda kwabaddeko abantu babiri ne babatomera ekyomukisa omubi nze nabadde mpakinze emmotoka ne babatomera omu nayingira wansi w'emmotoka yange era nasanze basikayo musike nga eno emmotoka nayo eyonooneseemukko okutomera booda naye nga emmotoka yange teyonoonese naye abaami bano babiri bambi nga bakoseddwa naye nga kyavudde ku ki kyavudde kuba nti obudde bubadde bwa musana nga tulaba nfuufu ekkubo nga kalu bulungi naye ku luno nkuba omwami eyavugisizza booda obulagajjavu ku lwerwe piki yaseeredde ebintu byadde bibiri piki omupiira gwe yabadde nagwo nagutunuddeko nga gulinga mumbwa taya eyemabega ngaeringa mumbwa ate ogenda okutunula ku kkubo ekkubo nga liseerera enkuba etoonye ndooza yabaddalo ayitawo bulijjo yabaddalooza walinga bulijjo kale njagala okubajjukiza nti enkuba bwetoonya ebintu bikyuka nkuba bwetoonya nga kati bwetandise fe abavuga ebidduka kitukakatikako okusaamu amagezi amalala okwongeramu obugumiikirizi obutali bwa bulijjo okwongeramu endowooza n'enteebereza n'enfumiitiriza etali ya bulijjo nga ovuga emmotoka mu budde bw'enkuba. Nkuba yineze etandise okutoonya, amakubo gajjudde amazzi. Ekirala kyennalabye kye mbadde nyala banyumiza kyennalabye kwe kuba nti nabadde nzira ewaka nga mpita Namugongo ngenda Mukono Seeta, natuuse ku naalya roundabout sawa 12 ez'olweggulu, nozanga zigenda mu mwemu. Naye okuva ku naalya roundabout natuuse Seeta nga ziri, natuuse Mukono nga ziri sawa 6 ez'ekiro. Olw'ensonga nti enkuba yatoonye, naye ate enkuba bw'etoonya fenna tuggwamu empisa, abantu tuvuga bubi, abantu twemalire kkubo, buli omu yeerowoozaako yekka, buli omu ayagala kuyingira, teri awamu ne kifo kuyitawo, ne bw'oba omanyi nti ono yandiyiseewo naffe ne tusobola okugenda, tukola empisa embi. N'olwekyo mbadde mbasaba mu kaseera kano ebbanga lino erisigaddeyo abaana baffe bazze ku ssomero, kubanga ngenda kwogerako ku ekyo nti buli lwe buli abaana lwe baddeyo mu ssomero naddala ttaamu ey'okusatu, abantu ffenna abasinga obungi okujjako abatono ennyo abali mu ttuluba ery'obutafaayo ku bisale ne ssente, naye ffe abasinga obungi tuba tutandika okweraliikirira, emitima gyaffe giba tegiri wamu, tulowooza sente sizimazeeyo, ngenda kukola ntya ozimalayo? Ngenda abaana bali mu ttaamu ya kusatu, abamu bali mu candidate class, kyokka ssente tonnazimalayo. Ebirowoozo byaffe tebibeera wamu, ebirowoozo bibeera bibuukabuuka. Bw'oba ovuga emmotoka, oba ovuga emmotoka ng'olowooza oli ku kkubo naye ng'ebirowoozo biri wala nnyo, kati bw'osanga jjaamu ng'oyo ate owulira obusungu, ate n'otandika okukozesa obusungu, kuba nalabye abayomba mu traffic jam. Bannange tekyetaagisa kuvuma muno, tekyetaagisa kuyomba, tekyetaagisa kuva mu mmotoka yo ogende okuba ey'omulala ng'ekyabaddewo eggulo ng'abantu bava mu mmotoka akuba ey'omulala. Sembera. Kyokka oli alabira ddala nga ye talina gy'alaga. Naye ne tudda mu kuyomba, ne tudda mu kulwana, twagala kulwana. Oyo yavumye munne, mukyala yavumye mukyala munne, bambi ebigambo ebitali birungi, kubanga omukyala ono ye yabadde agezaako okukola obugumiikiriza ng'amanyi nti ffenna ne bwe badde tujja kutambula. Naye omu yavudde mabega nga yaayagala mu space alinye pavement asobole okuyitawo agende. Ekitali kituufu, nsaba ffenna ne bwe bavudde waka nga school fees teziriwo, oyombye n'omukyala, nkusaba olwo oluyombo lw'obadde nalwe waka toluleeta ku kkubo, weegendereze nnyo, jangu ku kkubo ng'ozze omanyi nti nyingira ekkubo nina okudda nga ndi mulamu, ate nina okudda nga siina gwe nkosezza. Okuvuga ekiro bwe kiba kisoboka ng'obadde olina olugendo lw'otambula, nkwegayiridde tovuga kiro, vuga misana otuke ng'obudde bukyali, otuke ng'oli mulamu. Bw'ona oleeta obusungu oba n'oleeta ettima mukama wo lyakozesezza, kubanga mukama wo talina bugumiikiriza, akugamba vuga mangu tugende, njagala obbawo ekyokulabirako bannaye. Bw'oba ovuga emmotoka, gwevuga emmotoka sipiidi gy'olaba nti ejja batuusa mu butebenkevu. Tovuga mmotoka nti kubanga mukama wange aŋŋambye tuvuge tutuuke mangu, muyinza obutatuuka songa bw'obulamu tebulina sipeya. Eddakiika emu bw'eti gy'ofiirwa ng'okereyeemu esobola okumazaawo obulamu bwo, gy'olowooza nti nja kufiirwa nga nkereye, naye ate bw'okerewa obeera n'omukisa okusobola okwewozaako bw'oba okereye. Naye ate bw'oba ofudde toyina ate mukisa gwa kwewozaako. So tuvuge mpola mukadde kano, ebiseera bino abantu batera okugamba nti ennaku enkulu zitta abantu, ennaku enkulu zisala abantu. Nedda bambi, ennaku enkulu tezisala abantu, naye kiva mu birowoozo byaffe, kubanga tweteekateekera Krisimaasi, tweteekateekera ebintu bino byonna ffe abasinga twabirabaalaba dda. Ebintu Krisimaasi z'olidde, omuntu avuga emmotoka yenna ateekwa okuba nga alidde Krisimaasi eziwera 18 oba 20. N'olwekyo teriiyo kipya, teriiyo kigenda kudda bupya. tulo tuberemo tumanye nti buboli de Christmas makumi abiri kati sababu sabi mukama okole n'ebintu ebisaani dokola olabe nti olya Christmas ezisinga kawo oleme kendeza ate Christmas zewali badolya lekera okuleta obusungu bwo oba oluyombo oluyombye ne mukama awo mukubo sala speed okukendeza speed n'okusala n'okuyisa okutetege okutatuukiridde njagala nkusabe gwa ayagala okuyisa emmotoka ng'obadde ovuga kukulu yisa emmotoka ng'omaze okukakasa nti osobola okuyisa nga tokosezza muntu yenna naawe kennyini teweekosezza so si kubanga olowooza mu mutima gwo nti wano nsobola okuyitawo nedda gumiikiriza okutuuka leeti emirundi egisinga tebuba bulwadde okutuuka leeti osobola okwewozaako naye okuvuga n'ekimama kubanga oyagala kuyisa kubanga olaba emmotoka yeekuwaga ekyo kintu kibi nnyo kituleetedde obubenje mu Uganda kituleetedde abantu okutufaako ne tufiirwa abantu abangi ennyo ebitaala abavuga ku bitaala abasajja ababooda bannaye bakwano bange ababooda muli basajja balungi nnyo tubeetaaga you are a necessary evil ekyo sijja kivunula naye bwe muba muvuga booda mulekeraawo okuba ebitaala jo omusajja yakubye ekitaala katanto meze kubanga yakubye ekitaala nga nze ebitaala bintadde ate ye nampita maaso n'asala maaso bamuyimiriza ye yasaze busazi naingire ate nga naffe batutadde nsimbula naye asimbula addamu ku mukono omukyamu tujja kufiirwa obulamu obutaddizibwawo obulamu bw'omuntu tebuddizibwawo bw'ofuna akabenje emirundi egisinga obe kibeera kizibu nnyo gwe nga duleeva omusango ogwo obutaba gugwo so nga ojja kuba owooza nti mukama wange eyangambye vuga tugende naye ate bw'ofuna akabenje mukama wo toddayo okumulabako njagala buli omu awuliriza olunaku lwaleero buli lunaku lw'otandika tandika olunaku tandika wiiki tandika omwezi tandika omwaka ng'okakasa nti ojja kusigala ng'oli mulamu nga tojja kubalirwa mu traffic report traffic report egenda okufuluma ng'omwaka guweddeko nga gwe toliimu naye ekyokusobola okukikola olina kutandika ku kyemanyiiza kati tolowooza nti olunaku olumu onoovuga bulungi ate olulala ovuge bubi buli lugendo lw'otandika tandika ng'omanyi nti olugendo lw'entandise ngenda dutuuka nga ndi mulamu ngenda n'abantu bennina beneetise ngenda kutuuka nga ndi mulamu ng'abantu bennina buli lw'otandise drip n'abantu abali ku kkubo sigenda kukosa muntu ku kkubo kiteeke mu bwongo obwo ovuge emmotoka ng'omanyi nvuge emmotoka enu naye aweetagisa okuvuga sipiidi sijja kusuuka sipiidi eragirwa nja kuvuga sipiidi nga obusobozi obuli ku kkubo bwe busobola naye sijja kusuuka sipiidi eragirwa siraba lwaki omuntu avuga emmotoka n'ovuga sipiidi 14 obeera olagawa ate nze bannange nze nina experience ey'enjawulo oli ne bwavuga emmotoka sipiidi 14 140 kilometers per hour nga nze nvuga 10 sisuuka 10 tezisuuka dakiika 15 ng'otuuse nga nange ntuuse kubanga gw'ogenda ovuga otuuke olina kuyisa emmotoka mangu naye ogenda ogoberera bw'osanga tulera ogoberera naye nze nvuga nina tekiniiki bwe ntuuka wempisiza manyi wempisiza ovuga mpolampola ng'omanyi njagala kutuuka nga ndi mulamu enkuba yiineze njogedde ku kyenkuba abantu bakuvuga emmotoka ku kkubo ekkubo lifuuka enkuba bw'etonye ekkubo lifuuka nga akazanyiro kubanga liba liseerera kaabe kolaasi oyo bannange aba aseerera emmotoka bw'ogisiba tejja kusiba nga gwe bw'obadde osuubira ebbanga lyonoosibiramu emmotoka eyo esobole okuyimirira liba lyeyongerako kiba kitegeeza naawe bw'oba ovuga emmotoka yongera ku ebbanga lyoleka wakati w'emmotoka ekuli mu maaso naawe n'emmotoka eyiyo gy'ovuga osobole okuba nti bw'onoowewe weetaaze okusiba ojja kusiba nga totuuse ku eri emmotoka ekuli mu maaso. Naye buli lw'ogoberera okumpi ennyo, emikisa gy'okutomera emmotoka ekuli mu maaso giba gyeyongerako, kubanga emmotoka yo tejja kusiba nga bw'esiba bulijjo. Ekirala, empiira giri ku mmotoka yo kino nno kinkwatirako ddala, kubanze ndi musuubuzi wa mipiira. Bw'oba ng'ovuga emmotoka ng'emipiira gyo si mirungi, enkuba bw'etandika okutonya, wandisaza amagezi n'olaba nti emmotoka yo ogiteekako emipiira egikwata. Kuba ekkuba buli nkuba lwetonya n'otasala sipiidi ng'emipiira gyo si mirungi, ate oba oyongera emikisa egy'okutomera oba egy'okukola akabenje, kuba emmotoka empiira nga mibi kitegeeza n'emmotoka okugikontrolinga ebeera tekontrolingibwa mu mikono gyo, esobola kyangu nnyo kuva mu mikono. Aba boda boda mumanyi nnyo okulaba emmotoka ng'eyisa eyimiridde, oli akkiriza omulala ayitewo oba akkiriza owa boda ayingire, naye gw'ojja buuzi oleeta buleesi. Boda boda nayo tesiba nga bulijjo mu nkuba. Ekyusa nayo empiira giseerera. N'omupiira kati nno, omupiira ne bwe guba mulamu gujja kuba guseerera, tegusiba nga omupya. Naye bwe guba omupya omulungi omulamu guliko enjola, guba ate gusiba gukyusaamu. So bottom line, bannaye mbasaba, sala sipiidi yongera kuba ng'etonya, sala sipiidi yongeza ebbanga lyoleka wakati w'emmotoka ekuliwo ekuli mu maaso naawe, ate bw'olaba ng'oli ayagala kuyingira towaliriza.
1: Olwo nimenagamba nti oli nuwo omulama nga gwe mutuufu osokugamba nti ono muleke
0: kati nno mukulu kiyogedde ekyo kikisinza okuleeta obubi.
1: Nze
0: ndi mutuufu, nze mutuufu kati nze ndi ku maini. Kituufu oli ku maini naye olabira ddala nti oli ali kasozi ali mu kaseera kazibu, ali mu kanyigo yandyagadde ayingire, muleke ayingire, muleke akwate ajoininga awo nawe ojja kgenda. Bannange ensi eno tegenda kukoma kati, tugenda kukoma kati, naffe tetugenda
1: ebintu
0: bino byonna tubiraba, naye ebintu bino tebiggwawo, ate bigenda byeyongera bweyongezi. Okimanyi mwami Pawulo, kankusala ekirimi kansooke njogereko ku kino, okimanyi nti ensi egenze efuuka y'amagezi, amagezi gyegenda ekula. Olaba emisomo gye tusoma edda, twasomanga 1+1, twasoma primary. Kati ennaku zino ba professor mu Uganda bangi nnyo, okitegeera, bangi nnyo abasajja abasomi bakati ba minister abasinga osanga olyowulira Dr. Balam si kubanga Dr. Musawo, Dr. kubanga yasoma nnyo, naye ekikwewunyisa nti tetukozesezza magezi gano getufunye okutereza embeera zaffe, okulongoosa eggwanga lyaffe. Tetuzikozesezza bulungi. Nze bwetyo bwe nkiraba nti abantu bagezibwadde nnyo, naye abantu abasinga amagezi bagakozesa kwegaggawaza, bagakozesa kwekolako bokka famire zaabwe.
1: Bankoze batya kubanga bugamba nti bagaggawaza famire zaabwe nakwetereza, bani badde bakola batya olowooza?
0: Bali badde bayamba eggwanga. Kakati bw'osoma ennyo n'otasomesa kati obanga atalina kyakoze, kati gwe bw'osoma ennyo n'ofuna amakulu. Kati ffe abataasoma ennyo tukomawo wano ku leediyo ne tuyamba abantu aba bulijjo,
1: kituufu,
0: ne tuyamba abantu aba bulijjo okumanya ebintu bye basaana okutegeera bifo bye tuyiseemu ebitonotono. Naye oba politics yetoononye wogana n'osanga professor yasoma obwa injiniya, balabe bangi osanga omusajja nga injiniya oba dokita, naye ng'asazeewo agende mu palamenti. Naye owulira dokita olowooza nti dokita naye nga yasalawo agende, lwaki agenda mu palamenti? Wewali
1: sente.
0: saint. Kwa chenvanga anti, tunaonya saint. Tetunaonya kula akula nya gwanga lya fe. Singatu kwa sama gezi gafe, getu hina, kula akula nya gwanga, osange gwanga lino, lya liba deliri walala nyo.
1: Nungkuru Rodfred Sebata, Rodfred Sebata mmanyi?
0: Eee, mmanyi.
1: Aina kaimba kaimba anti, makaga hawa somye kovambi, kegao mogose, waka uli ya koko.
0: Eee, nyo nyo nyo nyo.
1: Ah, makaga hawa somye nyo, kati nungunyanga, kitu wane gwampi.
0: Chizibu nyo, chizibu nyo, okubera na maka, ngo somye, nga musomye, nobera na mchala, nga mulambulu kufu, nobera na abana nga mulambulu kufu. Echimu kubyo, chija kusasika.
1: Nungu ni Mungu ya agera wabu kisimu na kumanya.
0: Anga, tuleka kuwairiza Mungu.
1: Anga, ulida wabu bina basoma nyo. Mchale nungu kumbi basoma. Abanda basinga bamba zoro.
0: Nunga chitinte kuchate. Amagezi getu somi. Ense genze gezi wala. Abanda abo wetu somesa. Futu basomesa.
1: Futu somesa abo.
0: Nebafuna amagezi mubu angu. Meate, echitu jeyo ndowoza. Kukufa kunono.
1: Kulutembe.
0: Kuhi, tufute nyo kunono. Oja kusanga mse janga kugamba anti. Chino nino sija chokira na ye. Nja chikubulira nga tufute
1: kutu. Inshallah.
0: Kubanga, osango mwana aine miaka asatu mwena. Na ye, kubanga murokole. Tanafuna mchala. Tanazala. Na ya wezeze miaka.
1: Asatu mwena.
0: Agenda mwana. Nusango mwana nga ine miaka tano.
1: Oliruda wao.
0: Oliruda. Tofayo. Kakati, buli stage. Buli stage yobula mungu wafe.
1: Jitu.
0: Ila mwe vitu vye tusanyo kola. Wakati wa zero. Ne miaka abiri. Buli muntu ye nakonsi. Waliwo ebintu byosanyo kola kankugerese. Kati nabino kambisani kireko kubabye tubadde tuogera kubabino bye bikulu. Wakati we miaka 0 na 2. Omuntu aba ayagala nnyo okwegombwa, ayagala nnyo okulabika obulungi, ayagala nnyo okwambala obulungi, alabike nti mulungi.
1: Tofu munaye.
0: Olira. Wakati wabili mwe tano na satu mwe tano. Umutu watandi kukulu uoza. Nkola ndio kufuna senti. Wakati wabili mwe tano na atandi kukulu. Na ye, nino kubela na mvunanyi zibwa. Kati expenses zeyongi, nino kubela na maka, nino kubela na chino. Kati wakati wana na tano, atandi kukulu uoza. Na yoko langu unu, mbutu wala wawe na vawano. Ndagawa kakati abantu abasinga abamu odire ebizibu ebintu ebiwalikoze wakati wa zero nabiri notabikola bebasajja bosanga ngali mu myaka 5 naye nga ekyakola kyakwambala burungi kunyirira bamwegombe nekirala wakati wa abiri nasa tumweta siwo tusalira woku wasa niyo sambo musajja ali mu atano achano nyo kuwasa anonya mchala oba anonya obuchala atambula anonya
1: beita
0: bamuzichi jana awanka wanka nina mmanyi yazadde mwana ku myaka nkaga mu ebiri I know mwana wa miezi munana.
1: Pumulide mkao. Unu betulidisa. Betu bechatamu na ndini mwami wandawa, wandaka. Edini nyangawe wali kutumo. Uli musa juwa abye uonyo. Ufame vigambe vye mutawano vyo kamaru. Vye uonyisa. Bariba kutumo wanda. Wa.
0: Kabaka. Mama wea muono una. Kumia kasatu mwene. Nga kabaka. Nga mukama. Halibada inaba na nga kumi.
1: Chito nini. Nga kumi. Wanchidaina
0: si chechitaliwo
1: amusomera ina
0: kaziwe
1: bali abali
0: ya soma ya mara ya afunyo asomyo bwa maje aina masters chiche cha mugano kuzala bino byonno buzibwe bafuna
1: walu ya ngamba ante oba kagundi kan takai kagundi walu akadagala ke baina kubatunda kubaita lubalana kaite karu
0: tikakola
2: yenkoko, yembuzi, oba yobumio. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo, yenkoko, embuzi, nobumio. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda wogenda otandika farm yo, nitukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika farm yo bulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm, ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti bili noti noti 95 65 78 oba noti 78 70 20 17 20. Tandika farm ye yembuzi obumiu n'enkoko ni Gawa Agrofarm. Kibula kasira katono dala. Jangu wendi semu tawa miruko wen kura kura na. Acha sinzo bunene mugwanga. Fungi za tukore wa Part of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wenu ku Pal FM. Ku Infinity. Build the world. Echengira. Wamune ku Eke Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita ku noti musamfu tano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi za tukore Part of Africa Radio. Ginekusomwezi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
3: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
2: Jean Boss. Awakutusa kutukutukwezo mwlembe. Ship with us. Mbanachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabu nsweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount.
4: Mbote manichwa lanji. Women and men. Kuzi akokoze wa bridge gate of Nicho ya gala. Yelanja azituwe nyaba ntukume tanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwali la lanji mubikabi unumuli ya singa mundani ebweru. Ukugeza nga weather guard, undercoat, texture pasty, texture primer, budget emulsion, gazebo, marble stone. Kusane vika vila levi ya paint biyo singo kwa gala. Bridge paint we woka usanga lanji. Nga bucket imu weti situa bucket singa tanu za paint omlala. Musange muzi hardware ziwona. Atemu ubachari na kunu ugula yomunji. Matu entambule vya mwerele. Bridge paint. Basa angima muindustro eri ukumbi ni Hotel of Bakery. Neku zero msambu tanu mnana. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Kusane ya zero msambu sambu nya. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Bridge paint. Your source of colors.
5: Omanje wetaga.
6: Ona!

0: Monday to Friday kusuba program na mwatulira eyogeddwa mu ebinnonoko. Buli wa Monday kusubwa police n'omuntu wa bulijjo.
1: That's why inze yagala kugamba mwana Uganda na abantu bonna abali kuwulira Pal FM. Tuleke kusawa police.
0: Omanyama teka enkula ya police bichibi utiku kukula ukwe wale kumira.
1: Police ali doctor ya yamba bulumutu ya abantu abachamu batulugunye.
0: Ganao uwewe wa mokisa ukuso ya police nebi tungulebebio kwerinda kajuji juji webibuzo uratiku luku vire tutunulire songezi genda maso mugwanga. Mugeri nene neba nabia ufuzi abama nyo kusunsu lensonga uratiku luku satu tukutuseko ebye nkula kulana. Niba na business ibye mfuna bitambula bitya na mwatulira uwate kuwokuna weyonge kuba na mateka wa kenkufo nga bakunye nyole nsonga za mateka eteka likola bitya likola di na mwatulira uwate kuwokutano tufune media round table bana maulire nga basu nsule nsonga nga bazitambude muweke na mwatulira ukuva kusawemo paka satweze chilo manye nsonga.

0: omusujja mu bakyala b'embuto.
1: Omusujja mu bakyala b'embuto. Tutandikira awo wenyini ku musujja mu bakyala b'embuto.
0: So malaria in pregnancy, tulaba nti abakyala abasinga babeera embuto abamu bafuna omusujja ogwa malaria oba gwe tuyita ogw'ensiri. Ya ne tulaba nti guno omusujja akawuka ke tuyita Plasmodium parasite keka gusansanya nga kayita mu kye tuyita infected female anopheles mosquito. Nti that parasite kagenda kuyita mu kagenda kuluma ensiri endwadde already kagenda giruma, we kagiruma ensiri eyo ekulume ofune ogwo omusujja. Yes.
1: Akawuka kano kasooka kuluma nsiri.
0: Yes.
1: Then ensiri nekaleeta.
0: Yeah, when it bites an infected female anopheles mosquito, then ensiri nekuluma ng'ofuna akaka getuyita kale omusujja gwa malaria. Yes. Lwakuba tulaba nti guno omusujja gusobola basi tusobola ogutangira era gusobola okuwona. However, ekyo kiba kisoboka nga bakebedde mangu, ogenze mangu mu ddwaliro mu budde ne bakebera ne bakakasa nti yes, malaria, ne bakuwa eddagala mu budde.
1: Okay, nga situnnaba kugenda wala Musawo Rahma, tukitwale nti nakazadde w'eggwanga ono oba omukyalo ono ali olubuto, buli omusujja lwe gumuyiikira ng'ali lubuto abeera malaria.
0: Nedda si buli musujja omukyalo ono gwafuna nti abeera malaria. Ensonga yaki tuba tugambye nti wafuna obubonero bwonna agende mu ddwaliro bamukebere, olumu taba malaria n'olumu abeera malaria. Naye okukebera ne tukakasa ne tukonfame nga kyeki kyetutugamba nti kati ono malaria.
1: Ekyekuzibwa, omusujja guno ogw'ensiri gwa bulabe eri bannakazadde b'eggwanga era gwa bulabe kyenkana ki?
0: Yes, omusujja guno ogw'ensiri gwa bulabe nnyo kubanga tulaba nti bwe gujja gukyusa system ya maama already abeera ayina embeera zaalimu ez'okusitula omwana. So kano akawuka omusujja bwe gujja guba gugenda kwongera omunafuya n'okumukozesa kubanga ekisookera ddala kasita agufuna immune system yegenda kukyuka ewikeninga ebeera ennafu nnyo. Nti nga ne waba afunye obuwuka bunafuwa nga obuwuka bwayina obwobwo mu mubiri bunafuwa nga tebukyasobola kulwanyisa birwadde byonna ebabize nga byatakinze omubiri. So ng'oggyeko nti bunafu ya immune system, tulaba nti guno omusujja guleeta kye tuyita severe anemia oba kye tuyinza okuyita obukendeevu bw'omusaayi mu mubiri gw'ono omukyala. Ya ne buleeta miscarriages, abamu embuto zivaamu nga tannatuuka kuzaala ne luvaamu ne byonna bijja nga tebamutreatinze tafunye eddagala mu budde. Ya abamu omwana n'afiira mu lubuto, abamu omwana n'amuzaala obudde tebunnatuuka, n'amuzaala muto kye tuyita premature, n'amuzaala nga abadde tannatuuka, abamu n'abazaala ng'omwana mutini ng'omwana tanyirira talabika bulungi nga mutini obutini bwaliko nga tatuuka ku kye tuyita normal weight nti yabeera mutini nnyo because olwogwo omusujja. Then abamu ne bafuna kye tuyita poor fetal growth nti aba agenda kukula bubi nga tebannaba kumuzaala. Yes.
1: Ekyebuuzibwa Musawo Rahma, ne kano nkakubuuze, ogambye nti oli asobola okuzaala akaana nga katono, wama omwana omutono taluma?
0: nze nga zesimanyi the fact that sinnazaala, but kyemmanyi nti omwana oba mutini oba munene buli mwana abeerako ebisa ate ebisa binuma
1: oba bakutiisa butiisa?
0: No.

0: Bajita Pale FM chikumi mumu sambo kamuza muenda ekula erio muntu waburijo ita kuziro msambo tano muenda emuziro msambo muenda zero zero aneziro msambo munana biri asatu inkaga inkaga zese muzobo itako obeko chibuzo chobuza msao rahma na dala kuonsonga zetu bade tugenda maso nukubanga tuogerako agambe nti eze mpisoze tuogerako zari za da mwana tu jeziri jeziri ama sawu inifakiti nejo juzi wano uluwa mwana gubaji kupi
1: nekale sena kutengina ti like
0: mpiso baji kupi dadala munda mu wanku zese chigambo chechi inzo kutegeza katufune wano mkubi wesi maja kubanga atubulira itakuziro musambu tano muenda emuziro musambu Mwenda zero zero. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Wanji. Oh. Damogezeko. Ngo ita kusimu za fezo. Zetu geze zako. Oko bala ambika. And then. Kanjira nze ncha kusi kebi ange. Ngabana bama simu. Mwebaja. Hello. Hello.
2: Hello?
0: Yes, kende za kuredi yeyo tuuliziganye.
2: Asalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah wa barakatuh.
2: Za rahme nansana.
0: Yes, rahme nansana.
2: Bade mbuza.
0: Yes, mbuza.
2: Asalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu na wa rahmatullah. Aliata ajibadiru ena masa angao webali kubanga kuoli kumukuto ogena masa na kubanga uuliriza ajati sofi emutungo na webali nyo webali redala okubanga kuoli tubebaza na dela bewayo okugoberera programu eno opal dokita ene chino kanchu kubuze ene chino kanchu kubuze katutugeze oina kiwayo gede konti umuto solo kukoze sa mpeke zino oba waluo kari yako luzungu ke wagambi aha okusobola okutangira maleri yonu onakoze sa fansida azimira pakadi
3: fansida uchwa tumuwele zo mchala wembuto tumwa mo trimester soka na yokuwele okuwa kumiezi from zero to 3 months.
0: Ngajimira buli lunako.
3: No, zibere mpeke satu azimira omulundi gumu. Then adam na amire yo kumyeze 5.
0: Abam baziba bazimuwa na gaba na basaba bagala kujja mu lubuto lwa.
3: Ye nibagano zimira. Nibagano zimira cho kitufu mbamanyi.
0: Kati abo mbakola mtya.
3: Hata tubakola ati kango tena kugenda kwato omuntu omukulu osekulempe ko ojimunywese.
0: Bwaga nanga bireka.
3: Tukuwe dagala. Ne tukugamba akalunji akali mukulimira no byo bugendo okujanga tolimize.
0: Ebidirira ya.
3: Ebidirira kati na fetu tetu inangeri je tugenda kukola.
0: Na yeri ndako. Aba mama bayino omuzogo. Bomogera ko ne babawe bakyusamu oba kiba kiganye. Kuba mulimu oli omusawo na omukazi najja mu ddwaliro. Nomukolera nakulaba ngo parking anaga nse no musawonze simira mpeke tukanga kulaba oli muzi parking
3: ye wala watu gabanti simira mpeke mugaba ne katugenda kukola tutya ane bayo wali atende che unsa aluwa abami yekenye nagamba mugoma miya kugamba nti ze mchala wange tamira mpeke bulijate kaedda nagamba tubireke ngo mami ya gambi
0: kati ulo dozi mwa mugena jikula mti
3: kati ulo bali dedagala li anti nendo ok tukua options watu sawa kumira mpeke walo chetu ita pregnant care their capsules walo bali inti nze capsules zinya anguira walo wanabata gala mpeke so bakuwa option ya capsules walo sobala capsules zomira
0: mwini mwa bagamba anti msawo nze mpeke sija zisobola nkuba mu mpiso
3: anti kata anti nento tetuina ili mpiso zibera mpeke mpeke echamanya nyo syrup ate syrup nayo tujiwoyonga omusayi gwe gukendedde nga lirubuto tujimuwanga tasobola kumira buweke
0: linda ko omusawo omukazi olubuto teba mukuba mpiso
3: anti amadagala ga anti nento gali mu form ya mpeke na capsules mpozi na ekirala syrup ate sizonna so kati oba tusobodde kozesa mpeke ezo ne capsule ne syrup teri option endala teriri mu form ya mpiso
0: nekinondooza kageri musawo rahma ke tukufunye nakyo twagala tugenda okuwunzika programu eno ng'abantu bakitegedde omukyalo w'olubuto singa asirituka n'agwa mufunye bulungi
3: yes
0: omukyalo w'olubuto singa asirituka n'agwa biki byayinza okusookerako okola
3: nga yakagwa byasobola okusooka okukola
0: n'aba muli okumpi kubanga reports ezo twazifunyeko kemabega kawe mu kitundu
3: waba agudde ebera emergency mami isoka kumudusa kudwa ili wali okumpi they do bakole scans balabe yes ekisoko kole wako kumudusa kudwa ilo ni bakola scans wali mu pain they manage pain
0: ina kunyumiza
3: wali mbulumi ni wajanja bo bulumi obo then ni bakola scans ni balaba obako sedwe ne munda
0: wali wu bana bachara babera kubyalo bamulero bo omchara ya gwa jojuze olwagwa bwati ekigu bana bamusoka ko nibagamba olubuto lwekise ne mumwite gundi kati oli na jana munyike nyike nyike
3: nyike that essential anyway never medical chaliyo but bachi jao inti mukumuchu somo oyinza okukosa ekiri munda so we don't advise we don't advise
0: okay kanfuno no ye ndabe chicha gamba hello
4: hello
0: esebo
4: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wale tuwe
0: we bali kuuliriza ani ono
4: na yusuf ekikwate wa
0: esebo ensongozi wulidde wama
4: nganze wulidde Chaliyo bulwadde mpiso. Baba kube mpiso marwali. Ati njagala uza kukuma. Mukazi nga alimu. Kusoko yo ya vuto.
0: Soko deko nkuulire bulungi.
4: Anti nzaga mba. Ati njagala uza kukuzo ngamba. Mukazi nga alimu. Kicha avira kukuyo ya vuto. Kari ya vuto nga alimu okunywa.
0: Nga yagala kunywa buto
4: omukazi
0: musajja wange soko ekibuzo ndabo musawo kimusesesa
4: nambi omukazi ngali rubuto waliyo mucha yali rubuto nayo ya buto
0: nayo ya buto
4: nga gwa yagala
0: katonda wange
4: ati njagala kuma chavira ku
0: kale webale nyo webalire ddala ekibuzo kyo kituusi wa musawo rahma musawo omuzaalisa gwe tulina mu studio z'olunaku lwali omukyala ali lubuto ono abuuza kiki ekiviirako omukyala okuyoya nga yawulira ayagala kunywa butto
3: bijja kulima naye gwe gusasa kiwulira siyagako muntu ayoya kunywa butto ali lubuto
0: Nang. Ngayo yakunywa buto.
3: Ya, ne alabika. Simebat. Olinga bayo yokulyetaka. Ne yayo yakunywa buto.
0: Okay. Katifunono. Hello.
5: Hello. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
5: Oh, na sadi ekigoli.
0: Yes, bwana sadi.
5: Mbadenze mbuza. Omukyala okulira mpulira bagamba simanye mbu kukuba omukono bagukuba Kampala mukadde bagukuba wa
0: Kali. Bajita Pale FM, eno program bajita Pale Doctor. Tuina Musau Rahma, okuvali ku Ryan HSC Hospital. Ate mzalisa, ataba zalisa, bakuba omukono, sibe kiri Musau?
3: Yeah.
0: Okay, ogenda kumuddamu musajja wange okuva Ekibuli. Hello?
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
6: Mbadde mbuza, Shebo.
0: Ani ono?
6: Nze Harima.
0: Osinzide wa Harima?
6: Sinzide no Karanga, Shebo.
0: Buza Musau wali wano?
6: Mbadde mbuza, Shebo. Yomkazi, yomkazi wa rubuto kizwa kuchi. Okubabu ukiriru rubuto nga ayokereru wa nyapu na nyo ipogo munu.
0: Nga babu ukiriru rubuto?
6: Nga afuna nyepogo rubuto.
0: Loka loka oba ne mugongo?
6: Ne mugongo ye nabu ati.
0: Ate mubigere wansi?
6: Mwota, na mbigere na babi vangu ipogo mwota yevika.
0: Bada enda kubu za muna ayi?
6: Yes, sebo.
0: Nti, bada ya chini chino nchikubu uze nga nchijira dala kukundi. Oba, ye guwe, obo ina guwe chibuliza?
6: Nagwa chibuliza mzukuru wange, sebo.
0: Kale mama.
6: Yes, sebo.
0: Musau Rahma, ya nukule ibu uzo vya bandu?
3: Nda kutoka ni ya sose, ya uze za omukono. Simanya ni yatandika weche chintu shogamba ti omukyala bamukuba omukono kozo lwa kugamba Musau bagambye ti omukyala bangamba nti mu marwaliro omukyala abeera olubuto bamukuba omukono ate oli yamugamba amulagira ddala omukono gwonna Musau agukuba omuki omukyala
0: soko linde ku Musau waliwo bana babeera n'osindika omwana ku luguulo n'omugamba emmotoka ebeeyitawo gikuba omukono
3: yes. Yes, waluwecho. Then, kachifeche tukola. Simanya ni ya chituma watu yonti okubo mkono. Nate, engeri jiba chogera mosi jichukole.
0: Kari, enjogere ntufu ya ndiba deche.
3: Muluganda sima enge jengenda chikozesa. Finefe wafe tuko tujitanga vagina examination. It, I examine. Ya bela nyino kwe examininga mamono ndabe omwana atuse wa mukuka. Kwanga tuina fengeri je tubala nti kasta kumumwa gwa nabana. Mamono waba ebisa ngali munnomoleba. Iti ali mukasera kazala tumukeberanga tusayo ko engaloza fe.
0: Ti mukono guna?
3: No, ziba engalozo ka.
0: Kino kitandika nga omukyala ali ku lubuto lwa myezi emeka.
3: Wano nga agenda kuzaala.
0: Ate
3: abaana yegudde.
0: Waliwo abakuba omukono ng'olubuto lukyali.
3: Ku myezi emeka.
0: Ngeena.
3: Iisha nga banoonyayo ekyeyo nedda mutandise tuwayiriza. So tukikola nga mama atuuse okuzaala. Azze mu ddwaliro ayina ebisa. Awo twatwagala tumanye. Omwagwa nabana obagwe gudde. Sofe, tuina engeri gye tubalamu n'engalo zaffe. Nti tuina okuva ku centimeters 2 mpaka ku centimeters 10. Wabeera ku centimeters 10 n'omupima n'olyanga omwagwa nabana guli ku centimeters 10 awo aba atuuse okuzaala akaseera kakasembedde.
0: Okay.
3: Yeah. So, pozo okubyadde buziza ki? Okwokyerera.
0: Okwokyerera.
3: Nenda kiyita kwokyerera. Nze chemba de amagezi gempo y'omukyala bagende bakebere omukyalo yali olubuto. Tusad, oyinza okusanga nga alina either sukali oba pressure nga byajjudde ku lubuto. Tulina kye tuyita diabetes in pregnancy attack okeeka mu kubonero. Nti omubiri gwokyerera gwonna. Ayinza n'okwetakula then ne pressure. So magezi gamu agende ku ddwaliro bakebere ebintu ebibiri.
0: Banga nti omukazi w'olubuto asobola okubeera nga ayoya kwambala sati ya bawe.
3: Ngo gimuwa ajambala.
0: Nyapa mbaga kabanga kajanja.
3: Mbogo gira angate shina kutu kako.
0: Sibula tuve wano.
3: So, then katinga maliriza. Chankubiza bachala, chengeza ko. Chanja gala kaliba manyenti malaria. Mo ngomchala lidubuto. Si chintu chani, choinzo kutuwa langecho kuzanya. Ya, inti. Osobolo kutuwa langecho kuzanya. Oli waka ogambe, njagenda. Nate bagendo kebedanga, it's late. Recently, badi abantu watanisi ogamba. Malaria aliwe na kuzino. Ata malaria ina kuzino wanja ulo. But, si wanja ulo, it's the same malaria. Netu chizude nti abantu. They ignore the signs. Naja late. Agenda okutuuka.
0: Ngobude buise.
3: Agambe nyingo zinu mamu. Ala iga typhoid. Agenda okutuuka nga it's late. Wagenda omukebera nga malaria. Aliku plus esatu. That is severe malaria. So, nga ino kutandika health treatment. So, nga nsaba wa mama. Malaria tunachuala nga kantu wakatini. Uulida, ngochusemu. Genda mduwali ilikulio kumpi bakolechi. Bakebere. So bolo kumanya H2O.
0: Okay, tweyanziza nyo, tweyanzege banafe betutambude nabo. Nja kusaba musauru rahma abantu bajukize ku namba yo boli yao.
3: Okay, abantu nga sina bajukiza ku namba yange. So kentumire ku mikwano jange. So kentumire ku Ryan Hospital, Ryan HC Hospital. Tumire ku bazadde bange, tumire ku kugamba familia yange, ntumire ku mukwano gwange, bamwita Saddam. Yeah, wa by the way, I know Muslim Ran, yeah, ancha. So Mr. Kayongo, simanye ba waguze da kit.
0: Kit is yeah. The one.
3: Eh, kacho ino gula kit, Mr. Kayongo. Ino gula kit, Ran, yeah, ancha. Then netuwe ane kuwa kwa zivana yewe nkola navo. So ina bagesi mwedi 07-02-94-8520.
0: Okay, tetisula kubanga tu gaziwa okusinga kuwano. Program, paudokitu unakuru, alubwe tuwe tujuonzi se. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
7: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri muchibuga wakati tuline bikosaba byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekebwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangiba ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
8: MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa mingi ejoku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mani kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN
9: Mchal.
10: Mwanje dadi.
9: Ochimai tabana batu so kuda kumasomero. Naisi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuwala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
10: Rajita tusasula anga tukozesa momo.
9: Otio.
10: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likozesa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
9: Wavulori mchala mugezi nyo.
11: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
12: MTN
11: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda

nisini hakuhu nebanja yenyini liatu banja liatani kanario oruvanyoma nario kalete vidala ebikobere nebanja ilio kuisoburunja wazade kuisoburunja mirirano nebiringebio botunu ila Allah subhana wa ta'ala nga adagina muaye ndala gamanti wa qadha rabbuk alla ta'budu illa iya mukama awe ya salawo uleme kusinza kirala chonna okujja koye wabil walidaini ihsana iram kama awe ya salawo nabalagira okuyisa obulungi bakadde bamwe omala okumwawula mu kusinzibwa kwe muzeeko okuyisa obulungi abakadde naleta n'ebirala kitegeeza ti empisa ennungi okuyisa obulungi abakadde okuyisa obulungi aba emirirano okuyisa okuyunga oluganda okwewala okukosa emirirano n'ebiringa ebyo ebyo byonna biteekeddwa okubanga bizimbirwa ku nzikiriza entuufu omuntu bw'abikola ebyo byokka enzikiriza ye nga si ntuufu nga musamize muntu w'amasabo muntu w'ayirizi zakkiririzaamu z'asinza ze yeesigamirako mulogo muntu w'abyabalongo alina n'obulira muntu wa nnyimbe ez'obushiriku naye ng'ate omusiŋŋaana nga musajja mugabi omusiŋŋaana nga ayunga oluganda omuntu oyo okuyunga ku oluganda n'empisa ze zonna ennungi z'alina tebisobola kumuyamba wadde okumugasa ebbanga ly'amalanga talina musingi gwabizimbiddeko ogw'okubanga alina enzikiriza entuufu ey'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutongoza n'okukkiriza obubaka bwe yassa ku nnabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okubukulembeza n'obutabaayo kyazzaayo kyonna kububaka obwassibwa ku nnabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ojja kusiŋŋaana ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yali amutuma kyeyatandikirako okusomesa abantu yatandikira kunzikiriza vanyuma nayigiriza abantu empisa ennungi mathala nga bwe yatuuka mu Madina nagamba nti ayuhannas abange mu abantu afshu salama kubunyisa salama wa atimu ta'ama muliise emmere sallu bileyli wannasu niyam musale ekiro ng'abantu beebase agenda okusomesa ebyo nga yasomesa dda abantu enzikiriza entuufu qulu la ilaha illallah tuflihu mugambe nti la ilaha illallah muwone olwokyo kikyamu okulowooza oba okulowoozesa abantu nti empisa ennungi obusiraamu ze bwayigiriza zenkanankana n'enzikiriza oba okulowoozesa abantu oba abantu okulowooza nti enzikiriza empisa ennungi zisobola okugasa nnyinizo ng'enzikiriza yesi ntuufu ekyo kikyamu wasomye Quran ekitiibwa mu suratu at-tauba abawarabu abaali balabirira Kaaba mu kiseera nga Allah subhanahu wa ta'ala tannatuma nabi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma nga amaze okumutuma ng'abawarabu bakyalina obuvunanyizibwa Kaaba era nga be balina obuvunanyizibwa ku bantu abajjanga mu hijja kubanga hijja yasigala ekolebwa newankubadde nga abawarabu baava ku nzikiriza ya Ibrahim naye baasigala bakola hijja era nga bagiwa ekitiibwa naye nga bagiyingizzaamu ebirala ebyo mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bye yagijjamu oluvannyuma lw'obusiraamu okuwangula Makka
kakati